tipak pelunggu senamian sak masih begawian ele embe cemu sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.